Frankie Faske ke kama hita po kama ko ye pe ma PDH Pacific Timber Hardware ang ko glave ko hele fra Britania ta Frankie misini vaka ma ka to he Mercury brand ke nga tai tong to ma ta Frankie na ko ye ke ma ko api hita Frankie cleaning products wa ma ta na ko ki peito ma ta Frankie kulo ma ta Frankie pan ma u me ke ke ko ki he peito ke la wang ke nga ya ki nga he me to ko ni ke ko pe mo family wa ma ta air con ni wa ma ta power tools hand tools wa ma ta papa wa ma ta sima wa ma ta me nga we faka uhila wa ma ta generator wa ma ta me nga ko ke singi ma sawa ma u feitu ke ke ko faka pala ma ma u ka to ya te klava langa te klava mono mono ho api bo ma te lava bi ki ta ya o faka fare na una fare a loto a i fan ki na una ke ke ko te klava tori pe mo firi pe mo PDH Pacific Timber Hardware and your Drive Time Show.

0: Io malo mo le lei e tonga ko toa be malo mo la mare ho ekim mo ma we di te lo tonu kalo fa e tau po gran ba ma ke he ko ho mani be mo e tau farklo i lo ko ya ko spare ba john ho ekim mo ga inga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi kolo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo ko toa ya me he spare ba john ihe hawani famanata taibe ko taukina fo framework ke ke ai mama atoni ihe rita taha ke rita ua na to ko fe ma ko taukina fo ke fo aki ko ya ta ngahi bala ko ni mama ate ai ko tau pepe hina fo maino reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama rita taha ke rita ua ihe framework ke ke nam re re ya pito pe ko mau to ko etu ya pe to ma a pito ke fo ma fo ni ba mo powder fo ihe framework ke ke ai ma atene kala mi ko ya wangya ni mano wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya ame he spare bar zone i ke hawani be fo ke tau hina fa nam le le i frema e tolu e ka ta frema ke ke e tolu ke he sama spring be mo winter pe ka ke ngata i ma te ba me tau hina fa no fa no i frema ke ke he au ngai ni ke ngai api no fo anga nga we anga mo ngai api a ko pe me he loto freklo go ya a spare bar zone
1: One United Nation. I share every little thing I own.

Fangi faske ke ka mai hita po ka ma PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo ke tonga toa ai tau na naulanga na na plama na uhira na ko to ka ma ka to pe me PDH o ngalo ke tonga ko to pe me PDH I he tau fangi na na ko ki api na na ko ke ma ko api na na ko ia ki he peito na na ko ia ki he fangi kaske ke he ko ia o ke ma ko ki api hango ko furniture hange ko tau na na ko ki lo ki mo he ma ka to I fe I PDH Pacific Timber and Hardware pe mo tau drive time show.

Ma non me la Maria Vecchi per le tongo da bevi fini. Te da direi ai tongo da bevi, ma non me la Maria Vecchi. Sono muy bulangi tau. Kau fadamu motolu e ngalo ea e pe fini. Kau kou fafini en maa motolu. Wai bea manang me fatawange e kule lei bea mea kota pe. Kuta kui fia kota pe kutoa mai ki vai. Kui ngā koe koloa ia ki ta mao Hawaii. Kui ngā hi fi mao kota pe o e whanonganga. Toi minite ono ki e walu. Walu poni ono e fai maa eni bea mi e pe o man matango. Ya mga hi programa efe fini ko be manak ma fata wange o ku lele be me ko to be i tapo ko to be mo hui be manak ko ia kofi e sapate be mo te te watu sapate efe fini tani nga yo ku to ke ka mu i komata nga programa efe fini ko e tau eva o mata maina.

Iwa ia o heka a o te mitahi wa me he waru O maru poni ono e pae maa me he pei o manu mataungo Maro moe ta mao e pia whini pia ngai pia manaak me pae tauangi Tonga maari e pia whaifatingia he tapu katoa pia mo ui E wai pia whuke tui moe a manaki O kure lei pia mea katoa pia wak tau whiwhia katoa pia ki mei wai konkua tō mai Pia ngai pia whuke kua whala ulawi ki moa fa Sio e tangata ia o pe e ki u la la a kako e ni ku uha uha ia Ko sio wa kupure ki he otofonua Barabara pune ona fai maa anume fai funingea kuma u whahoko atu Ko ebe fwa konga tau ngai tua ki mu ngai fono nongo i efe fini U tai tai le ki mau toru i efe fini mu mau toru kota pe kumea mai La wate ngai fatungia e hao maro e ngā ue pe ko Mau toru koi au panore tia o mai mi apina maro mua e te au fei ngā ki Mo tau whelongo aki ihe ngaruea si wai koromoroma.

teia i he whiawhini. Tai mini te hongo whuru ki he hiwa, wa waruponi ono e whai māmi e pei o manu matango, maro mua e tau mau e whiawhini, pako tuipe e ki uko unha ko ni, na ngani ngani hawaiha ki mā whana. Ka he taim te tau e whuaki, o ku lelei be mea kutoa be whakatawange pe, tau mau kutoa be maui, lelei e whanonga anga, kutau kau kia i e whingahi e whiawhi kutoa be, pia mo ngāhi ngāwha ngā ue, o ku te wāki atu ki a bongo pangina. Pe hoki ke tau te ugoia e sāpa te mo, te ugoia o e mahina ko ia ngāhi whae, ke tari ana o ngāhi ui whalo tū, i ana o ngāhi funga waka kutoa pe. Pa warupu ino no e whae māu, whae whanike māu matoro, ke whareru atu, whanonga atu, pe whawheao atu i e whiwhini, pe ngwebe poki mo i tui. O ku lerei kutoa pe, mea kutoa pe, mine unga be lahe ngai mea ku tau siake ngai ahoni o tau funwani. Ka ku tau tui be ku tau wako be mea ipe tau toho be mea lelei ka tuku ate mea ukowi. Ka oti tau nofuta toho whakaanga, whakaanga, whakaanga. Ka hiriko ia ukeke tau ilua ngai monu mohoni mea o ku hoko. Wawarbuni ono e whae maa eni pia mo e fisi totoa. O atu ia maa kumotoro ku tau be ku tau kaunga kau ihe fiafini.

0: Hey yo, koe tau ngai fasi a ko whiwhiri a kau mai tau po kalama love connection ko ia o e Ewhia Fini. Pea mo e rei teo loto nukarong wha i ke Ewhia Fini. Pea ko sefo pek to lahe pito nao toluko nao sio mai he tau Facebook a. Kore atu nao toluko na osi mamata mai. Share atu e tau live i ko ini. Share atu e tau po kalama love connection ke ilo kotoa mai. I nao tolu manako ko ia ke he tau po kalama ke nao ilo ko ini ko one tau po kalama he poni. Share. Kaike?
1: Toko lai.
0: Ko e ta whainga mariko ni, te tau...

0: sa ige tau dahin ne lau ko ia o nga hi palopare ma ku ne osma o nga hi palopare ma ko toku mai ke tau wakai ke tau palopare ma fika ulaki o e ahoni o e fia fini pe a mo e love connection pe a mo e radio loto nuka lofa pe a ka hiri ko ia te e whakava tu rewa ke mo o mai ho mo whakau kau pe a mo e anga ko ia o mo toku ne
1: Sai ko tau palopare ma fika ulaki ko e ki fine mui Kone tuku mai ne palpale ma ke tau toko ni angi ai. Ai ko fine mui ko e ni o ku ko e anga kone whatala noa. O si iai e ne iai ni iai e ka e kau tangata le lei.
0: Kono ngai kau mea?
1: Ai kau mea. Au toko nima. Na maiki le lei e nau os ewa ki ai nau feohe. Fika uruaki. Halo, alguém fica anima.

0: Koia koe e tau ngai whasi a ko whiwhiri mai e tau pōkalama koe a Love Connection o e Whiawhini pia mō e Radio Loto no Kalawha i e Whiawhini. Ka tau tō piki hono hoko e ni. Ka tau tō piki hono hoko ku preprengi e tau tō piki koe ni mō tolu koe e mō whanongo mai i he ngalo pe whima apito e tau toko ni ki he tau tō piki hono hoko ku preprengi e si pia
1: kong tui. Kamana tēt ke kau whanongo koe ni tio e tau whika telefoni.
0: Eio.
1: Nengal.
0: Kau kata fikir telefon ini.
1: Walfitol tahan normal.
0: Kau tahu fikir telefon ini. Nau tahu kau gua topiki. Aku ke fe. Vai mai. Peko hau polo parema. Peke tuku mai ia ihe ngalope. U topiki kau ia hono hoko. Kau topiki kau ni ok fe kau aki ia. Pe amoi single. Pea koe koe tala vou ana pro pare ma koe ni koe tala vou koe ni ne lahi opito no ngai kaum kaume aki mua pea koe ne pe ne kaume ma ta hi ne tai mini koe ta hi ko ni na ugna kaume mo he tai mini koe single mom e tai ni koe ni fa fo fo mi to pe ta hi ne o lunga nga le le ni yo koe ri ki koe yo al go go ke ti te o single mom single mom koe ni
1: koe ka koe Hawaii is ka koe Finmore.
0: Iyo, koe ki Finmore ben, single mom. Pea, ofa aupito ia I he single mom koe ni, ofa aupito pe, pea mo he single mom I he ki talavou koe ni. Kau te ke Mari talavou koe ni, toki ae ni ke Mari e ni. Koe paropare ma. Koe ke loto e family. Te mi hange ben koe tau fito pika nai, eh. Ka Mari koe nga koe single mom.
1: Toki ilo ki mui.
0: Ee ko ma to aki mui ena fai mena feo ki na o si ma heni na tolu o si fai e fe aunga aki mo fe alu aki mo everything pe ko to ilo ko he ma to ata ko tahi ne ka mi ama na ta masi I o manaki ke na mari ko single mom pe ko ngeu ki I hange ko ki holo ma fana hange ki holo ma fana ki momoko si be ka ko e tau to pe ki a e fia fine ne ko tu I ko topiki ko ni mahalo pe ko hoko ia mahalo pe ke hoko pe mahalo pe e hoko I he kaha u ko uhi ngai e tau pokala ma love connection ko no whakama ala ala atu e taimi ko e hoko ai o koe teke hamala holo o koe teke pe ako ka pau ke mātu au whanako mai ko ni hoko atu ia ki ho foha I ha taimi ya ke mana tu ia tau pokala ma na ke tala mai ko me ake ke fai ia tau pokala ma ba ko ne hoko atu ba ke fai ko me ake ka ke ata tu le ba tau gombe ni mo tau ko gombe mai ko tau to ba te tau hoko atu ke I ke hobani a to hi fo wa here hey ka da ki gombe ni mai o mai ho fa kau kau o mai be mo e ha fasi o ko ke fi fa non ke ka ke o mai mo ho gombe ni ko ha e tau pou pou ke he fo ha ko ni pe ko to wa ko ni ko to nga bi ai ko no ka me a ko he tai mini ko e ta hi ne ia hono loto mate he ofai pe ofa pe mo gi fe fi ne ai pe a ko single mamen pe a ko tai mo na to ki loi he family ko fa ma he nia ko fa ma he nia pe fa fe lotoi ka ko tai mo na to ki loi he family ko single mam hange o ko ki e to ki na ne fu ai hanga mai koe ai kaha uke mari he ne tu ko hetai mini e fan lau mai ku ki wa wa to si o ki
1: fa pe ole amoni ko atunga e ai ke fa mata lai ke mahino ko fa miri na na to ilones ilo pe tam si ta mai to ta ko ki o fa le amoni he ku to ate tam si ta ko ko ke fufu e ko fa na ta fa mo ko moko
0: ai yo lau he
1: io Kitu aye, kataki. I have a text go mowing. Kataki go away. Oh,
0: Paparema. Long my company get a toki hogot gana. If we Paparema gana.
1: Say I palparema goe.
0: I love my goena. Yeah, to go get a hooky to go.
1: Go say a kataka go. Tesai ya,
0: fanga. Ai, tu kan
1: ko. Tapi ku ki kovi neti amu.

0: There was the awesome voice of Elton John with Original Sin. Okay, be fancy going to be so for be like I go many no be. Oh, go to no fancy. Kalau kau itu mak yuk gigi antai gifak kau kau kau ini, kau yang mak kau ingat, kau ye, time kau ye nak hangai kau mei alfa loto kau kau ikai, kau ke falotu kau kau
1: yang, kau otai falotu,
0: padam kau nak mawah he, tahu kita lah noy, tapi nak mawah he kau antam kau mo ini mengang kau iteni.
1: Kemei tele go ya re.
0: Ikai go tano ben na go mari family na hoko ya time go ya. Go paulo ke mari ngai foha atama, ngai ofe fine o evi. Go ya atama, go mari o evi mari mo atama, Hoko e mari family. Go ta mi go na lo magi e mama ni. Go family ho na toe. Family pe noa, Ne toe. Wa to go iro pe malo pe na nau. Tu mari family pe mona, to ka mata ie mama ni, No toe, Sai. Wai be benga hi tafaki ku ke hoko be practice pe ma ke time ha ke ko yo ko to fata ta mai no be ko fare to i ne afio una wi tafako ya ono wai nga uhinga gi ai wai benga uhinga gi ai wai no nga maka to unga pe wai nga mi uhi ku ko pau ke fai pau ya gi ai ke ke ta tala no to ke nga uhinga nga maka to unga maka ka ku hoko ya o mai be ke ta ki lambe be gi ai I go, te o mai be o sai pe ya he ko ina pe he be mo pe he time ko e be pe mo pe ka ta ma ko e pa ta pe da to ke o mai ko ke a honi pa ta practice e da to ko ne to to pu ko ta mi ne pe ko me a le pa ko me a go ku sai no na e ba ka tu nga na e fa ye me a ko ni be na e mo no uhi nga na e fa me a ko ni ka ko me a ko ya ho ko pe he time pe ko ya en o si pe ko ne o si pe nga ta pe he ta fa ko ya ko ko men ke ma ke ta practice ya ke ta fa ye me a ko ya right now go ilau te ngai popula ko aku fe pak ke bitoi bambu lau tunga fa ka civilize pe mo tunga ko to eta mini ka ke ko tau ta ta no be fogeni he ta fa aki ko ya pe a kata ko si mo ke ngai ko meni ko eto pe ke tau ki tau ki fa ko ka ke lau ko meni
1: io fe ma ai wai ke fe fe kamon
0: Koya.
1: Io kaka dauta e foki ke ki foi parparima. Ko ne kore ko ha me ti. Pago tui kato kato e ka pate wanga sam up en ai ko meni ko ni ke ka nanga ko ni kulo to afano mai be foki ya ko ke lau ko meni ya. Fa kato kato e en ai ko meni. O na po po pe na tol ke mo takta ha alo kumiam. Mokamu kitua. Kike na popo ina toria e family.
0: Koia.
1: Tike sa atafu pe ke na nga popo e family. Tu o Felipe. Felipe ka kai ke moto e kumet kai. E ko na amsia mo moto ilo ha ke kimu ke ai pe time ke. Ke mo.
0: O ore ba e o nga ko la ita ha. O se mari, tem ko fe ko mari ha family ta ni ha family masi. Ei, na ta vitalo ke putu i fe. Kau fikir lagi, atau kilo family, kau kau mau apa? Kau nak kau mau kilo ya, Daimin? So, aku ipe fengah mari. There's a chance. You guys can fix it. You guys can twist it. Right now, ini tu aku he Daimin.
1: Nape fengah na in love?
0: Nape fengah na in love? Saya tak kita lama pegoh in love.
1: Kagak lama, kagak toko ni kagak kau komen ni. Halalah ya, halalah. Tapi so in love aku.
0: Halal berang.
1: Kasih ni.
0: Jadi lama kau komen ni fari dah.
1: Kau nak gua hang apa mak popo?
0: Oh, kau faham mak popo ibu pegoh.
1: Ya, we ada tu problem.
0: Tapi tu problem.
1: Kau hang apa we anu fu? Lau ifa angata ya tupe.
0: Okay.
1: Kago laita kena popo owa.
0: Owa.
1: Owa demo fa kau kau mungkin.
0: Okay. Malu ko.
1: Time ni in love be ata owa tolu. Kaya ke kau ya. Move on.
0: Ke siapa yang paling makan ni tahu dia kalau saya katok dalam.
1: Kai. Ko ilo was mo he tok tala.
0: Was mo he tok tala vi.
1: Tau ko tau tau ko he tai ni go ni.
0: Iyo. Tau ko los ge tai ni go ni. Hiri pe go ni tau foki mai. Ke ko tu pe tau po kala.

0: Iyo ta ko te CEO au hia, ka mahe tau po kalama make he koia whewhiri, ka he tuk mua ke oatoi pe ae tau ngahi ko mene. Ko au take mai mo ate beri question nao tolu koni, ihe fo imini te tau nua au toi koni, lau lau ko mene pe, pe mo e tau ngahi fasi mo mo requesti ko mai, ke tuku atu ia I he wane. Ko tau tau pe mai, ko e, hei, e pen he ki walo, ngari lahi lahi taha ho ta ngahi fasi o asia I lose na ke kau koe mo check and rose he titanic
1: I got check koe me mo rose me funga fonu
0: me funga fonu wa ko brian junior
1: brian
0: we o go brian ta
1: ko brian na ya go hi
0: o to ko ko ko fa palangi ta ko brian ni ha loka yau ivare siska kala marie go be me re re fe fe sifa o si pe eni go ta ya tu e au ai brother ha ha ha se ni o tua fi la la hi ma mai boni o wa mo loka mai loka mai go ta lua sofia la hi ai pe ma va e ia e a ha ke au hu
1: ke ta po kala ma ke solo vai palo pa io
0: solo vai palo pa ma fai mo ke mo he pen he na ui ka peipi he tai mini, o whaka ui ato mai si. Tina whehoko walo. Whare, mā vai ai pē pōni, eh? Ua, loka mai, o loka mai. Ko misi maka moi awhi. Ko e toki tuk mai, mahalo na oku mei osi ai pōkala māia, ha ha ha. Ko loa pē mao mai oku kei whakarerea filo pē kauhi wā. Iyo, ko tau kei lere pē, tau tuk mā vai pē koe pōwhalaite pē mei taha wā. Ai ha fo I mai kari pe gerea mai ai kau hi wa. Au ai lo ka kau hu atu pris. Ei, Brian ka taki mo ki pine hifo. Ko taulua, Sofia. Tana e ulo ma upe ai palani te ia ko e. Mea na whamiri. Ia, ko e lahi loka a whare. Si ope ke uha. Kai loka pe. Mulan. Mulan ne tana. Oh, Mulan.
1: Koe hakita ko.
0: Ai lahi lahi ai uho uha. Moe toko lahi ai mohe tangi ia. He maa hake au ho. Oua toi ui holo. Koe whamiri. Koe whamiri tai mahino. Sio mai pe ke maa vae. Kai ui pe. Ok. Ke. Ko fini noa ia. Pea ke alo kumbi ha motua e taha oku I kai ke mo whame. Na upata taha ho te ringa. Fulahi pe kai ha ae u baskala ke he. Osi pe poni to e lahi ange palapare mea he whanongo ke ngahi whasi. Here it is, our very next song.
1: Tau foki ke heri hiwa whakata.
0: Tau foki pe ke hiwa whakata ngana whaiku.
1: Paratangi pe whanongi ke tau kaurolo.
0: Iyo.
1: Kwa ke sa ia taha ia suriasi.
0: Ko sa ia taha pe hiwa kou hi mai koko e wha.
1: Tukake mea.
0: Wait. Hima go hima I go go. Tukake mea. Wait. Hima go hima I go gare.

0: sai fa maloa to go e ma tu ko to pe ta miniti wanoa ko foi half hour to wanoa ko ni foi miniti wanoa to ko ni ko long long to pe ta nga hi request pe mo ta nga hi fa si tu a teo ke alwa nge ki nga hi komeni I he efefini
1: io ko request e ya mulan tau tape nga hi va request I ke nau ongo I lang lang ia
0: okay mai io ko e to ta hoko ai ko e komeni hono hoko ta I mai ngi ai fare huni ke ufanong
1: eh oh
0: O sendi go hiba e da fare honi. Ko pe ko ma hiba ko ya be ko release pe ya Miami live on 88.6 FM. Ma ni la po kala ma. Ko re tai pe ki fo I fasi ko e po falaite ke fa ya ki pe halere ki mengri. O turi I ainu